sala ila jingo la jita inal dunya nu bayta bintalinta kebal nata musolu nata mala ku jite ko binata indi silti bidi baba din ko bu tege be ko ma binari banko je solu tin yete malol barkata kebal malon ku tinu barkata mu bidin ko lidi di ko bidina tuba bidina am tabi bidina lammi bawo ko ko gandi indi min timba ko sala.

dekkal nga wir du qarnu li qadiru yaasal ngay biram tijam yaasal ngay biram shaasal yaasal ngay biram kunti jogla qarnu bi lotal nga ñoñ shariyatu shamal nga ñoñ aqiqatu shangir mi moy tariqatu mo gëna jup ci qarnu bi bila ayamat li nga doon no sadu tegi cer bu doon waccal damu lagul kete ndew nga lambi xarnu bi mbolem sha'abatu rasul akbari da tag rasul ngal nga baye nge sene tol bi ala toli xarnu bi bil ayamat la nga doon no sadu tegi cer bu doon waccal damu lagul kete ndewum nga lambi xarnu bi bil ayamat la nga doon no sadu tegi cer bu doon wa jallamu lagul tetende am galam bi kharnu bi hamza abdur rasul ak bayda tag rasul men gane bay nga seen tol biyaale tol kharnu bi bilaya mad la nga doono sedu tegi cer budun wa jallamu lagul tetende am galam bi kharnu bi habidan zalin rasul bu sheru da tag rasul azan da tag rasul seman galen ci xarnu bi ya raw ya da janu rasul ngir ya legay ba am musul ba def kharibatu rasul kawe nga mbolem xarnu bi yon wa nga aw baraw mbindef ba def donay genji mbindef mune suku qamal mbindef jom na mbolem xarnu bi digente mulke malakut basar kepe jabarot ken mustabole seeni bolit bamba bajjeb xarnu bi aras la da gisek borom kursi li qame salom di wala da fale metel di folle sebi xarnu bi mom lañu may nurul jalal delu ko may nurul jamal bole ko sirul kamal erami darna xarnu bi daler ci lay jeñe ci bel gi leer ci lay ñu de ngeneel kamal ga lay fale metel sekhal na mbolem xarnu bi yalla la da sukkandiko yonen la daan jotliko jibril da adimandiko ba jot ci booti xarnu bi tere lay wetriko durus ga lay moyandiko pexey non ya da jago ba tan non xarnu bi talif la da jefandiko ma fo la da gagandiko ikam la da sugandiko mo nandalon wa xarnu bi tawi illa da qamal jami kale qisu bam riwale qin kam du jeun jow jant du yow du janni xarnu bi fum tollu nak day tag rasul du war watay dami rasul du def deram ci rasul moy genn gor ki xarnu bi dem jakamo ko taxano julne fi rak bage agn makamane ko ngey fadlu agn xarnu bi ñol makka dal lay sigire su ko tude mu dalire gi ñaane daaw ñu sore ji ko mi war na xarnu bi famna qaylan bi yaaju kay raw yo ilawliya mo raw qiyala siya de nam amul ci xarnu bi de dom gu mat gi mu sago agam gure gi mu jago ak mu ngure gi mu jago mu satawat ci xarnu bi na dawe ayam da tego ketti aw ko andak sagam tammi bot yumay jago te du ko fet ci xarnu bi dunya da ko awan ganaw masaba alimulaw jubli jala na jana wakil de du xarnu bi bagul galen bagul miday bagul ab tubab di jay jayen tena ak yalla saway gagne na mbolim xarnu bi bagul fasak nak ak galem bagul qarak be kidom bagul ta am saq njurum du jay du jandal xarnu bi bagul la am jinni rom bagul dox di yori bon mu ama sa dox barem gabon delu jibi ji xarnu bi daram du yak ab daram rustakh murasbatam nawul daram qaybul param mo gana wote xarnu bi daram qame ko qande dina qame ko ganar ko waru bamba doyna war ci yalla ba jop xarnu bi binde fi yep yam fi mom agal yep yam fi mom bagul bañul du xeb di mo gana wote xarnu bi bawal bawal akop ajor samaki ba dolo ke bor kulaaj mi jox lay chemo tenen ni des fi xarnu bi mbake gënal fi mom guyar kon o mi mbake tar bi kar kenn ko may sereng guyar xamul ko bon ci xarnu bi tabax gënal mu ami bar angar gëm shabar bari gënon patar kon du fa jog ci xarnu bi wala fa gënal mu ami nar ganar gënom bayar kon taq ngir bel du fa jaar ba def juma ci xarnu bi wata gënom shahar bari gënom dakar rusul yalwana kakar ba yalla jox ko xarnu bi.

agat genum shigar ndawet genum kibar njaciar genu gumba gutar gu joktumam bakharnu bi bambay borom kun fa yakon mo don ahmadul lamin mo da amul khaje kesien mo yerma ndey wa karnu bi batin la da abdinu jor du melenet barika dor mbolam jigena mo gor defana len ci kharnu bi tarbele yare gonem tarqiyam ak ñanan famom tasfiye bari de fiyem bañ mana wa mat kharnu bi graale amal gonem ina ay modi ay jikom wilay defal borom tiabel gu am ci xarnu bi tiabel gi mo am ko xamal xam xam be rawna sama xel li aram gi fi ana sama xol baan ci gaay xarnu bi mo tax ba dootuma salaw tiabel gi tena ma nelaw ma wi wondi el na ngelaw dootuma tok ci xarnu bi li aram gi dal ma tax taxan sa xel lem ba paraxan manan ba mandi cioroxan di busu gaay xarnu bi cheikh bamba yaade sun imam yalante ak fasun amam yawlan doylo baba sam ram mun mbollem xarnu bi serigne ci won dañoo texam ni yenne ñeex ba xaram cheikh bamba mo savon koram savale mbollem xarnu bi ku len favon te ci balas jël bamba te ke be balas ko ndey mo seeni balas mbake du mazum xarnu bi qawsi mo seeni liman mo samu ante ak alquran addition nan beere ñaan mo ko xamal wa xarnu mi mo am fasa'atu li sha'allahi mo xam seen ciosan mo xam le wacc asamaaw jëm ci bi suuti xarnu bi mo am maqarijul uruf lam yaram nañ ko roof moy katu ganji mi neef maye katem ci xarnu bi moy mujj saati adnaani wacc aqru shaman diram mu xeru jam jinaan touba li ahli qarnu bi touba ñel kuy murid waylun ñel kuy marid yalla no bamba def murid ne len aminen qarnu bi joxna la faaw sama xol saabum ngene lamay setal terum mala an sama xol fotelu gakk xarnu bi bamba da ngay boromi may tenun ndax boromi moy motax musaqbi yi le way ndax te nga jegal xarnu bi way ngir beug deram mbacke dañu sakku ngeeram ca bis bi yalla de geeram xel yu newon ci xarnu bi yow mi legel nak sa borom ba am ngeeram khair qadim walil yow sey njurom yow ma yaqumu xarnu bi tabalu jannatan naim dande baax ye pudom wunti ayor seeni dom ti jillugal wa xarnu bi rilwan ti jinnale ngewe joxna le ngendi la doy wajula somu dalewe yaame cebi xarnu bi noppulu jinna ca illeen yalla geram na lak lemin yonen geram na lak ñene aqul la fa wa xarnu bi ak mursalin ak lawliya ak tabiin ak anbiya gine yi ak malaake geram nañu wa xarnu bi yoral sabong talem fanan digen te kaw sara ginaan notil telek nak tenan jaajef dabar nga xernu bi alhamdulillah inangen di jantu rabbal alamin do ma di bay ki du kenen man na defar wa xernu bi yawmi legel mustawabul fatte amni mustaba ak domi bay mustaba ño ame budi xernu bi man qareebatul qadim fen plas man dom te amna kam kam amiko man amushel wa akhernu bi no pe gorek talal nda jor la momi salu makka jor kulay mi joxle chemour te musagantul xernu bi tararal aminata ya donu njol aminata touba du shun madinata ya weru tim wa xarnu bi la la hawaitana qata ngir xarnu bi amo ci mas dale fi wezu bas yow lañ jebal xarnu bi raay nga ne lo ya kayor ya tegi tur bi daw bashar ngir naaru goorok fazu far raawon teewul ci xarnu bi mbolam si xarin wa kibar ya tax ñu tab jik saxar di wacc touba ngan jigar noppal nga gaay xarnu bi robina yaanguy wala ngaan nuy naane kaw shara ginaan dootunu tapaatu siyaan jaajef defal nga xarnu bi jumaa ji yaa ko taxawal yaate mu naax saaynao yaral naalami yàlla ko matal amin war na xarnu bi yow la suleymaan xamaloon carrière ba do yëfa desoon jumaa ji bay di tabaxoon moom ngay defal waa xarnu bi daawo da bàmbale misaal baytil mu xaddisi le naal wuji boroomam ba kamaal taaw ba defal ko xarnu bi ndombay ngeneeliwon ca maam.
yeey sa di kokki ak ndam boole nga ko ngey ndam rango amo ti xanumi muri di jox na lay iday tuwab jox na lay miday sultan nga boole ko gulay ya ma tagal xernibi yalla nga raw yalla nga am muru murid ti al boy muru mede bi haqi xal muri ndax yalla na atal xernibi ti yalla ngay muru murid ti yalla boy muru marid bi haqi xal murid ndax yalla na atal xernibi allah shol falul azim kum may ngalel defile yem falilu moy falul amin tuami do ena xernibi moy do am shamsin wa qamar mbake ngu sobe dun kajar mo anam pyar en ngor moy bamba tay ci xernibi siditi bayam la yorat li aro kesan gi de royat ngay jari xeyl musinat mo amé bo ci xernibi moy no abalu l'islam finin mbolem seribi mo ci gan doné wa seyn wala san may qadamam ci xernibi maglam ci ay jikom yaatu la ci melom nurna bayba man na doom am na kerr xernibi damna ba makam juli ga ay agn shaare ngeen yi bay teendi wul alal di jaay nawlem amul ci xernibi talifi baye may wayam mo doonu duzi xam xamam mo anan ci geej ikamam man na musal wa xernibi yalna no am leni mebet ci mo am leni mebet kin ay xeer yu gën ci mbolam xernibi nan tag ahmadul lamin mo am lañu may siral mason karbaq la fese banegun bay ba akulem ci xernibi batin ba jaqal nak jor motax ñu bar kulem ci bir bo gise mi ngi bengeer na ko lu mat ci xernibi faj ajam o ci gëna gaalu wax borom na waw difal difal julu ga mat na ragal ci xernibi lay way ya ngora na la taman da xam di jassuru mo aman arab taman warab jomal na boolem xernibi fam na ci baam yen budis tenrul borom mutis kurote moy deg gu fess mo amana mandal xernibi sañ sañ bala donne ci mom jagle ga wessunu ju dom mbor mu ko suru dal li lu meram xajul ci xernibi rijal xam nañ dara jam bu ne jala ñu labu jam neram neram di shabi bam ramal kawar na xernibi yalla nga may boti lemin fegal kam bo ale may non ku deg ñaane ne amin ndax yalla na atal xernibi mbe ma nga teeru len basir donay basir wa nasir ku teeru naan lek basur du xib du mar ci xernibi mo am jalal te am jamal te xar kanam bi leer kamal te bari xam xam ak alal buri kebi ci xernibi tar ba ci yusuf karim burab ka def ka dom jiyeño tagok sagom mi yek basirum xernibi ci agrawam la daldi raw fore da fire karaw te mustajar ci abi ndaw mustafa al qarnubi sobu na ngerum tasawu ku ko raw on neen le bi mo raw ñu xal on mo malef saka yi te xernubi il mudira la jago mbirum hina ay la ngo nor nu ila ay jago de nam amul ci xernubi duru ci tere al qur'an ma mu jile ka jang ñaan yoy le baaxo te ku ñaan may def ci xernubi yalla be sax ba deg ma am batal ne ma am ahmadu ma am te doon bo yon ci daam ndax yalla na atal xernubi allahum odi jenn way mo japp doom def kana bay mok benu taxaway abdu ori ba ma xernubi bo ha gisee mu jamanday cheikh bamba ñoon ro jota ay nuro yaram niro sa ay niro de ci xernubi niro doxin niro waxin niro jemak melok doxin bu yeeng wa ne kenen bamba ñaa ci xernubi moode wala ñaanu jinaam bu en ka xol nak ba ci kañaan kañaanu de be gene daan baana ma leel xernubi moodon tab gawan ci moom moodon njambar gi ci moom seen baay seedele ji goom seed de kole ji xernubi magel baa na zaayiram ndey gaawa soppe biiram mbirma ca baaye may mbiram mu yor jaloore xernibi yàllañ ko dolli ay murit te yàlla raw pexe mariit te yàlla mu gidi faniit ba toll gaayi xernibi
nan ñaan yalla mi samat mu may serigne abdou samat ta may serigne abdullah qarbaq day wa xernu bi ci booti xul wa falil serigne magbi tuddiel yalla bu seeni barkeneen ndax yalla naatal xeru bi te may yok abdou qadir fi sha'ir wa baatini bi jaay baay taayir bam fardi jilim xernu bi te yalla ibrahima mom de xarit ci sun borom ba jot ci booti turandoom ndax yalla naatal xernu bi mbolam ne doon shaaliin ci soowu jant ak feneen yalla na saari di seen jant buutiim waa xernu bi dunu sooy bu gaag alal ju bari jaajam dara jaal yàlla ko seex bàmma misaal ci sunu sooy bim xernu bi tamaynu barke agrilaa ke sor ngërëm ci murtalaa ba koo soob mu ne xalaa aajaatii ji xernu bi mboolem di seyxi bàmba am yàlla ñu gën te yokku gëm ko ndeynu bokk amindam te am ngërëm ci xernu bi musaa kami seen werekaan moo leen di wey diyeen dagaan te sant te tagga kañaan ndax yàlla naatal xernu bi ngir abdu mbàkkem soxna mbay ak ma aaram mi ngeen yi baay mooy yaay baay sama ndey maa daam bi ci xernu bi seyna mbàkkem soxna njaay ak ma aaram mi ñépp ngay mooy yaay baay sama yaay maa daam bi ci xernu man leebu naa leen làkk leen wax naa wala bakkal leen wax naa araam ngir ba ngeen xam bàmba yeen waa xernu bi way naa ko saara malaan mi yàlla wàcc alquran ngir bëgg lépp lu ma ñaan yàlla defal ko xërnu bi julil ci ngeen ji adnaan te ne ko lépp lu ñaan geewel bu jaaxle war a ñaan ndax yàlla naa atel xërnu bi.

yent bi tam bim ga ne xamna melene waxtu yu jotna dañuy ndax ginaaw fan yep lañ ko def bu sa wañu tamuli ko yent bim ga ne aduna yu bari xawna ci amna ci yo xam da bayu bis ba nu waxtane wat ko muy li xaw ci ak juddu gi ak bindef yi nek ci kawsu niñ ko soppek ak niñ bëgg yent be ak bëgg yent be ak li ngay jariñ lool lepp ci bis ba la koy leral bu soobe yalla waye nak bim ga ne aduna xam ngeen ne damay jaxal ak ci ne wax nañ ne waxtu ñeul bobu ci lako def di ñëwé itam loxo yi dañ wax ne mo jitu jebi manam bi mu wacce rek manam bari da tam def da xol ci kaw asaman sa sidna abdul muttalib daldi gaaw ñëw manam bi nga xamné gane aduna rek dañ ko yabal wax ko ko mo sidna abdul muttalib mu daldi ñëw bëgg lool daldi koy jël yobbu ci bir kaaba ga duggal mom fofu ci bir kaaba ga daldi ñaan yalla sant yalla itam daldi ni tuddina ko muhammad fekk turo kenn musu ko xam ci arabiy mom moko ñu ko tudd danaka ci lako nak ki ñu wax suway ba nek jaamu abu lahab daldi ñeek moko ñeek nampal ginaa bi wajira wujiga nampal nako ak halima mom dañ ci dik waye suway bi mom itam bimu yige ne garena addo da dem wax ko abu lahab mo nekkon baye bu ndaw bi yunus ibrahim alayhi salam bam ko ko waxe rek abu lahab da ko dal gorel nako yow don nga gor legi man nga bu ñu xam ngeen jam da amul moy nit ñu xam dañ leen tolle ci mbedd mi lañ leen japp fa da nga leen jaay dem ci benen dekk lol mo da am bo demé do sañu bañ da ngay nek ñu lay liggéeno ba karu ñu lay defat dor bi nga xamé nak abu lahab barel na soy ba ginaaw bi lol mi ngi ci sahih bukhari wax nañ ne ginaaw bi abbas dafa gënt gis abu lahab ginaaw bu faato te abu lahab gis ngeen alquran da wax ne mum sawal la jëm amu sikku mom ba nim fi jogé itam gis nga taxul mu tuub def manam baxul yalla dafa wacc aw sar ci mom tabbar yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab waye nak abbas baye bu ndaw yonent bi da ko gis ginaaw bu faato ne ko ci lo nek mu ne ko man bi fi ci metti ci la ne waye altine bu jot dal dañ ma xawa way fa dal tuti mbir mi mana ngela upp ma ñu dugalat na ci bir mbir mi xawra ne ko lol nak li tax ñu mako defal moy suway ba sama jam bu jigen boy bama waxe ne muhammad judna dama ko gorel ci jëf doji lañ may defal lol nga ne altine mu ne rek ñu genn ko ñu peer ñu upp ko tuti ñu dugalat ko bir sax lol nak day wara ne kon becc ci juddu yonte bi ma lu reey ngi bo gisee sin tuwa lim wax ne fa innahu kaman hadar yawma hunainin wa sabar wa yawma badrin wa nasar khayral wala mustahin lol ko manam kuma indil bayti sax bayti nu toto la manam kep ko xamni fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al-musarrafi malan bi ghayri sharafi walau bi qadri dirhami fa innahu kaman hadar yawma hunainin wa sabar wa yawma badrin wa nasar khayral wala mustahin mala neena yow donte ben deureum nga def ci bir gam seigne touba waxul donte ben deureum nga ci def yaangi melne ku fekke hunain ba pare and ci ñe ñe mu ñoon and ak yonte xam nga hunain fukki jinn ñaar lañu way ñen dañu daw waye amone ñaari témer ñu def and ak yonte bi yaangi melne ku fekke bisu hunain bow wa yawm badr yaangi melne ku fekke bisu badar ñako fekk won yalla da leen wax ne yeen leen neex def leen dutu ma leen bindu bakkar lol likoy sundel moy li ci imam bukhari net li te hatib ibn abi baltah def ko ba fatu makka lu xel lu bari la mu bëgg ko gaaw yigal wa makka yonte ba yalla xamal ko lol te wa makka wuñu won nit wa makka xam dañ leena bet fatu makka leen ci ñew lon def inshallah way hatib ibn abi baltah biko biñ ko jappé fiko sayyidna ali jappé Omar dafa ñew mère ko daal ni yonte bayima ma dag de nga am baat ndax mom amna saxal sayyidna muhammad ne ko deet bul waxati lool ci wa badar la bokkon te xana xamone wa badar yalla yeurna seeni xol ñom ñep banelen lu ci way neex man nga ko def tay manam jéggal na la yeen yépp jéggal ko xani dutuma len bindal ci bakkar
manam badar fekke ko koku manam badar ñako fekkon ñu manam du sahaba yi yi gëna ma khulafa yi jalle al asad ibn basra jall ño ci gëna kawé ci sahaba yi borom manam ñom kërëpp dañ daraja té benn dërëm boko défé ci manam gudd yoonte bi té mu dëgg té wër yalla na defal tiyaba joju motax li ci né kenn xamut num toll ci ay daraja ak ay mbir ak tanel fofu nak la jéxalé wax né lool rek muy bëgg Serigne Touba gogé ak yoyu mu ci diggé motax nakoy magalé ni ndax li rek moy gam moy nu dañ waxtané dundu yoonte bi dëkk ci mom ak doli wat ko sop ndax jotaay lo lañ djublu xeyna histoire bi dégg ngeen ko ba tay waye niñ ko waxé dañ saxaba mu nek ci anam go xamne da doli ak kafel ci yoonte bi sallam té kuy bëgg yoonte bi Serigne Touba ngay jappalé limu wax né hubbi fihi wa bughdi fihi waxaxena manam ci yalla lako waye waxna wax yu bari yu demé ci yoonte moy kuy bëgg ci mom la lay bëgg manam kenn ku né sama japp nima lay japp fini bay wa nga nat ko ci yoonte bi lo japp yoonte rek non la la japp man Serigne Touba hubbi fihi wa bughdi fihi bihi uadi wa bihi uwali lool la wax ci sunu borom waye tam ci yoonte bi waxnako ci anam yu bari moy kumay nonu ci lalay nonu kumay andal ci yow ci lol lalay andal motax lo gogo beug rek lañuy xantu diko waxtan dundu ga di ñaan yalla mu dolnu kafel man yalla defal ma tawfiq yi manam xeti ngiri l'islam ye kurel yi barna luma ci jemay lire ngir ak dañ ko xena bu ko yalla natto waye li nga xamne moy li wër nga ma sétu ko dal moy yoonte bi alayhi salam ak bëgg ko ak yoon wi ko gañu bax ñi jaaré ak ñi and ak ñom amul lu ko gëna gaaw ci l'islam ak positif ak ngëm bu dëgg ci xol yoonte bi loko gëna bëgg diko gëna jégé manam bëgg rek moy li toxal ay secret ki leer jëlé ko ci xolu ko nga bëgg indi ba ci yow té lepp ngëm ni ci yoonte bi alayhi salam yu'minu billahi huwa uthmu khairin lako yu'minu billahi wa yubinu lil mu'minin lolou xeyn dañ ci ñëwaat ci dañ ci way wax ju reey la moy lepp ngeum ni ci yoonte bi xalam ku am ngeum rek ka ngeum yoonte bi gogal lañu tank indil la xawat li tax na nga mëna communiquer mëna tank moy bëgg ak bëgg rek mo la jégg la ñu ni nga am Serigne Touba day wax ni ab teul bi diko jarign ci serign moy bëgg gi bëgg gogu mënta ñak moy di jitu ci bu fekke bëgg nga ko jégg Serigne Touba boko bëgge jégg bokku ci teul bi mu gëna dem saxal bay nam sax bëgg ci mom dong mo li ci am jarign mane def yiñ def sabab la ak jema tatam manam yalla defal na tawfiq waye def yi tiegeene mo jariñ dara fi ne yok dara sun borom wañu ko dara boko defut te itam yow def gi boko def fi ne yow sama bo sédo di nga xamne ay sik la fess mata bëgg rek danaka moy li ëpp solo yan yalla may bëgg deugar ci yoonte bi sallam maynu ko ci sëriñ bi ndax bëgg sëriñ bi mo bëgg yoonte bi and yalla yalla bolé ak mom serigne bi cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu té bol na ci buritam yëm gëreum ci daraja Serigne Touba té défal nu itam tawfiq ba ni nu ko tambalé du mën ko mot lénam.

amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñet serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dal ne ko bismillah waaje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waaje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk ni waaje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del moyo toñ sa borom ak sa morom.

amna kuma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bi nuyo ba nopi ne sëriñ bi ki sama jamm dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne bërek di julli rakkay yu gudd bam noppé ne ko lo wax koka ne ko ki sama jamm la dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé de ya mom

am nataal web mag bu doon xëccoog ay pël suuf sëriñ bi tere ko yeewul mu defi pexe ba nangu suuf sa ca pël ya daa di ñëw ci sëriñ bi ab yor yor ne ko maa ngi sant yàlla bu baax sëriñ bi ne ko jëlan mu ne ko suuf soosa nangu naa ko sëriñ bi ne ko mbaa nangu waale nga asamaan sa ñoo bokk borom de ñoo bokk borom de ñoo bokk

0: Binabumarin sante, binabumarin ndoke wo ci bisu, binabumarin balo ak, ma waxtani ngeen ay kaddu yoo xam ne wax di xatna waaye dafa nim di ñàkk. Kaddu yi dañu jëm ci yaari fànn, di jëkk ci mooy ndigalal fay ci waa ya nga xam ne mooy suñu lépp ñu war ko sàmm ci suñu jiiru dund di ko rafetal di ko doxee na mu ko waxe. Yow ñu ndigal ñun murit yépp ñoo ko bokk, ma fàttali leen ko leeral leen ko. Julli bi nga xam ne dara di ñëw ñu leen di julli ñun ñu bañ a julli ñun danu koo sañ danu ko dul def. Li ñuy def moo di li ñu Serigne Touba digaloon. Serigne Touba toog na fii sax baan toll ci suba sa bu suba la seenu bu jot mu xam la ne man day wenn weer du dem ci sa buguuma wenn weer du ñëw ci ñu ñuuma sax déglu leen te sax baa ngay toggooguma ramalaana lu wóoguma bu ëllëgee la seenu bu jëkk ci weer bi da ngeen seen li niru weer waaye bu boobaa nga leen wóor ne seytaane la. loolee ba mu ko waxee mboolem ña nga xam ne déggoo nañu ko ba ñu gisee weer wala ñoo sëlmi ci suba suñu bañ a woor
1: ñu.

sax dañoo bari te it li leer daal di xuuy di nur lu baax dafa bari waaye lem na bu ci dëgg lépp rek daanaka ay naxaate la ay njuuy la ay ndëgg saraxu ba tax na tam yooyu képp koo xamante ni rek yaa ngi ci bàyyi xel di ko saytu waaye di ko jëfee suñu borom ci kattanam ak yërëma dem mën naa def nga mucc ndax sëriñ bi moom moo su fee indi lenn rek nga dugg yeesal diine yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci nammaat ko ci wax dëgg defaraat ko ba nga xamante ni rek nit ñi danañ mën a xàmmee ni lii daal moo di siraat al mustaqim waaye danañ mën a ràññee jëfi seytaane danañ mën a ràññee jëfi mboolom seytaane mi nga xamante ni daal ñu ngi taxaw ngir gàllankoor islam te it mu mel ni dañoo xaw a am doole waaye mu mel ni rek ñu nit dañoo bànku seen i loxo rek jàmmarloowuñ ak ñoom yeetewun soo ñëwun waaye sax daanaka donte dañoo tëgg woon ca yoon sax waaye dafa mel ni rek yoon yi moom daa rab yoon yi daal dafa mel ni dafa wéet ndax ñi cay dox bari woon ba tax na jamono ñu jamono jafe la joo xamante ni waaye jamono ju yomba jafe lu baax la ndax nit ñi def lu baax dañoo yomba tut ba tax na kon képp koo xam ne rek yaa ngi sóobu ci yoon yi dox rek nag bañ a gestu ndax gestu day tax a yeexalub dox ànd ak ñu wér ànd ak ñu bëgg xool rek sëriñ bi ci sa kanam teg sëriñ bi ci sa kanam rek xam naa ni topp ci ginnaaw sëriñ bi sax yëngut waaye danañ faral di wax ni loolu boo ko defee da nga raw say morom te jamono ñu gis na ni lépp lu la waay rawe rek ba mu koy def yaa ngi toog jàkkaarloo ak moom kon war nañoo wàññi pom war nañoo wàññi caaxaan war nañoo wàññi li nga xamante ni daal moo di barabu way texeet yi nga xamante ni rek boo ko toogee ba jóge foofu duñ fa tudd yàlla duñ ko tudd yonente bi duñ fa jàng alxuraan duñ fa jàng fasida duñ fa def salaatu ala nabi duñ fa digle lu baax duñ fa tereb safaan waaye nekk ci jataay yoo xamante ni rek jataay po képp la jataay caaxaan képp la jataay yoo xamante ni daanaka lu ci ëpp rek yaa ngi rey sa temps yaa ngi rey loo xamante ni lu ganjaru la muy sa jamono jeexal ko ci loo xamante ni daal lu jëmul ci suñ borom la loolu nag ak rëcc rek lay jur ëllëg kon niñ ko baax woon rek dafa moo di ni bëgg nañu daal ayubis bu ne rek ñu tënkal lenn ci tomb yi nga xamante rek doon ko jàngoor xëy na ci biir ayubis bi ngir ngeen def ko ak tënk ñu def ko tënk sax laa waan ndax maa ngi ci biir laa bëggee soññi gi sama bopp laa ci jiital ndax jëmu ju xeebu ndax wax dëgg yàlla doon rek seen ndongo waaye ñu fa seene labyrinthe kon fa seene soññante ci li nga xam ne daal moo ni fi andi te bann fi muy jaamu yàlla.

Serigne Touba neena wañi len teud bi bis dana ñew kum neex teud kum naqari teud daldi bind ñetti dara ni yalla mi ku xam ci mom dara doko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara doko jëfël dara ndax dara du fi dess al akhirami ku xam ci mom dara doko jëfël dara ba naw ko ndax dara du fa dëj.

amna soxna suñu wax soxna ko djok bokku ci wa kokki masna ñew ci serigne bi niko dama la doon laaj ndax dama deg ñu ni sawara bu romi musor ñoo fepp manam ay jigen mala doon laaj ba xam bu romi la fa nga fam dit serigne bi niko ah kay bu romi la fa nga fa kay waye borom la fa mo fa gis borom suku mbag fa yobbu

0: bindu ñu jubo ci niñ jubo ci ne suñu réglé ba nopi dañ ci bayé wat alal di continuer liggéey bañi takaliko fofu lañu wara jubo yi ne ku ci am soxla suñu ci nangam man nga ko ci fajj ñu bindu ko yoy daal lepp lu wara doy sart yu leer yuñ jubo la lañ jubo ci sart yo xamne l'islam téré woko lepp nak wëyel ko dalen di war wallahu ta'ala aalam bokk mi lañ leen ha xul maam waantum daasoona yi goni daan bind ci tam xarit di ko wecciko ndax lañ ci doon jëlé luñ sey jëfëndiko la lool ayat alquran la boko joxé nit mu xamné li la jox la ci dara lool liñ gëna dégg rek moy dong yi dañ ko doon bind diko jox nit ñi ndax alquran la nit ñi di leen farax dara lool dara nek inshallah ta'ala léré né li alquran la xeyna nak wax ci ne nangam la jeriñ te jeriñu lo rom julli wuro ko def alfa mom safar la wax jep wax wax yalla kon fim ci djublo barkeru ñoña xej nañ ko lañ ci joxe it boba xej ko jox fañ ko jëfëndiko allah ta'ala a'lam bokku mi la neena dafa amone ak gete ak soxna am fekk soxna sol digënté neena soxna ci nego suma yalla may jammu damay dem mu ne ko ya ko yagal neena moy laaj lool luy atté ci xare ci wal talaq loolu mom lañu laaj mom mi ko wax lan la ci djublu imi wax baat bobu lan la djublu won ndax da ko djublu fasé wala da ko djublu tan lo rekke da ko djublu mu tan bu ko nexé ta bu ko nexé dem su walu ndaw sa tan lo la wé mu ne ko ya ko yagal te rek djublu na ci yaay tanal bu la nexé dem bu la nexé tok mu ne tan na dem say wétas bu fekke mom da ca djublu fasé na ko fasé na mom dal moy wax lan la djublu baat bobu wallahu ta'ala a'lam
1: mbokku mi laaj ndax ku sangu farata neena bu noppé dana jar muy jappat wala ambalé na ndiap wa bu dé ci ngay lo xamné day janaba da daf luy waral sangu farata koko bu sango nam wara sango bu noppé lab gu mag la day ambalé lab gu ndaw bu defatu luy tok ndiapam ginaaw ci ngay la japp du ko waral man na cey julli wa bu dé ci ngay lo xamné nak nekkul farata lu melni aljuma la wala bisu ayyib na dañu soppu ku sangu mu sango ni ñi sango farata ca ngay lo mu faaw mu japp yap mo xamne da ca yene yek ci am toj ngir door ma rajul way ca ngay lo nekkul farata kon du meuna wutu japp way ca ngay lepp lo xamne farata la ca ngay mom day wutu japp man na wutu japp wallahu ta'ala a'lam bokku mi laacc ci bayitu serign bi di dikasaltu maliki kawni ya nur saliki mune wazin jidabin nasiki wala wazan jidabin lan la ci do waaw xamna wazin jidabin jidi leer na ci man xamna day melne day ñaan wax na ñaan ma ngi ñaan yalla sama borom di tawassul ci yow alquran yow tire bi yalla bi ma nek di nur nek di leeru ak salik akub mun jesit waaw mu nek nur salikin wazin jidabin wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko xamne dafa faatu bari ak kër te jabot na ay goor ak jigen neen amna nak ñu dëkk ci kër ga ak ño xamne da ku ci woon yim faato nak neena ñu wote ci ñen ñi ne ñom seen walu duñ ko jaay mu ne nak muy laaj lool bu ñuy sedd ni mira ci kër ga ndax dañ ko tabax bu fess wa bu fekke ne nongu na seddale de ñom sañ nañu wax ne sun walu duñ ko daye ñu seddelé ko jox leen seen walu ku ne jël walu waye bu dé lo xamné nak nungu wut seddelé da bindo no xamné mani su ko seddelé ma bok boko don seddi la nga yaq ala ju bari su wa mu dañ koy jaay ndax mepp lu nit ay nit bok té nungu wul seddo bu ci ñenn né nañ ko jaay rek dañu wara jibo ci jaay ga dañu ga ñi ci dess ci jaay ko ndax moy tax akhayu genn duñu bayyi ñenn diko jaar ñoo ñi ci def seen walu genn bu nango seddal dal nañ ko seddal bu nangut seddal rek ñom nañ ko jënd buñ ko mëna jënd buñ ko mëna jënd kenn ko mëna jënd jënd ko jaay ko jaay mu teggu ci yoon kenn ko na jëf walu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko xamne da doon def safal wi tar neena julli ñaar rakka wara tok tay sal mo mu fatte ko jop ba indi rakkam ñettel ba ru ko biñu se gene la ko fatte ko nu muy def bu fekke ci geegu day delu tok bu toge selmal te sujud ba'da salam
0: dooro jog indi wital bu fekkoon nag rukkoo na ba siggi taxaw ba taxaw dal dooru ko fàttaliku da koy def ñeent rakka bu ko defee bu noppee sujjóot xabla salaam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj noonu lay wax ñi nga xam ne nee na dañuy wax lu ñaaw seen kilifa luñ war a def. Waaw wax ju ñaaw de ju ñaaw du ko tontu dañoo sant bu nit ñi ñaawal ñun nañu rafetal. Bokkoon na ci li ñu sëriñ bi jàngaloon bu leen nangu mukk nit ñu baax ñu jël seenu yiw bu leen nangu mukk nit ñu bon ñi sëf leen seeni ñaawteef. Saa boo waxee lu ñaaw ci ku baax jël mel nga ne jël nga saw yiw jox ko, soo waxee lu bon ci safaan ñu jël sa yiw jox ko, wala bokk ñu gàddu ñu jël ay ñaawteefam saf la bu amul lu baax loo ko fay ñu jël ay ñaawteefam saf la yow. Kon saa bu nit ki am na ci wax yu ñaaw yoo xam ne sax nag daa jot sa déglu képp koo xam ne waxatu lu ñaaw la bu ko déglu nit ki nekk ci la war a nekk. Bokk na ci rafetuku lislaam yi nit lu yitteem nekk lu ko amaloon njariñ mu bokkam loolu yonte bi alayhi salaatu wasalaam moo ko jàngaloon sëriñ bi ñëw dund ko ak ñoom. Wax ci ñaaw moom ñëpp ko man waaye yàlla dañu ko santut wa quulu linnaasi xusnan wax leen nit ñu wax ju rafet na. Bu nit ñi ñaawal yow na ngay rafetal, bu nit ñi ñaawal na ngay rafetal, loolu lañu sëriñ bi jàngaloon wallahu taala aalam.
1: Mbokk mi laaj nee na ñaaro yi dencante yi dem ba màggat waaye nag am nañ njaboot te njaboot gi yàlla dimbali na leen ba kenn ku ne mën na boppam. Ndax njaboot boobu ñoo war a dundal seen yaay wala seen bàyyi wala way di ko dundal ndax am na xaalis nee na bu ne ci banque ba. Waaw borom kër de fii ak mi ngi man moo war a dundal soxna fii ak mi ngi man su mënatul nag ab dundam moo ko soxnaam seeni doom la war yamee doom doom yi moo ñoo war a dundal seen yaay ak seen bàyyi bu ñu ñàkkee bu ñu ñàkkee. Waaye bu ñu amee nag seen bàyyi bu amee moom ab dundam moom ci boppam ak soxnaam moom la war bu amee bu amul nag war a njabootam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na wooy dawlu yi ku leen bëgg a ñaanal nooy def. Waaw nit ku faatu de li gën ci liñ koy ñaanal mooy yërmaane yàlla ak mu njëggalam. Kon saa bu waxee yàlla na ko yàlla na leen yàlla yërëm te jéggal na nag ñaanal na leen ñaan bu rëy. Ba tey bokk na ci lu baax li ñu yërmaa defal nag faraxeel leen boo joxee aw ñam wala nga faraxee ne yool bii kat maa ngi ñaan yow sama borom yàlla na nga nangu jëf ji te yool ba nga joxal ma ko way faatu ñu wala nga joxal ma ko diw fekkee dañ caa bëgg a jagal kenn. Naka noonu sañ ngaa jàng alquran mu àgg nga ne maa ngi ñaan yow sama borom nga nangul ma lii ma jàng te tubaab ja nga joxal ma ko way faatu ñu wala nga joxal ma ko diw ci ñoom wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa takk soxna waaye nee na biñ demee ba ci biir ñu fekk ne soxna si daa am wute xamuñ ko woon muy laaj ba xam dañ koy tas wala dee. Waaw dañuy tas say bi ku ñu maye fekk mu nekk ci ëmb kooku kenn waru ko maye, ku ne ci ëmb kenn waru ko maye, ku ne ci ak buum kenn waru ko maye, ku ne ci idda wala laablu kenn waru ko maye say bu baxut. Bu fekkee nag moom jaxasoo naa ak moom may nañ ko ko mu jaxasoo moom door a xam ne dafa ëmb boobaa dañ ko tas. Te bu fekkee ne keneen a ko ëmbal bu amee doom it kenn dootu ko maye di. Bu fekkee nag moom moo ko ëmbaloon ñëkkuñu ko koy may mën nañ dañ ko tas waaye su amee doom mën nañ ko ko mayaat wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na day jaay nit nee na war ko bindal facture ci misaal loo xam ne ñaari junni la ko koy jaaye nee na waa ji nag dafay wax ne ko facture bi bu ci bind ñaari junni bind ci téeméer ndax ñu may dajeel ci yoon yi. Mu laaj ba xam ndax ndax sañ na loolu wala bu ko sañatit ndax sañ na koy jox facture rek moom bindal boppam ak julli dulantal yow liñ ko ko jaayee loolu nga war a bind ci facture ndax boo ko bindalee leneen bind nga lu wérut. Boo ko joxee aw këyit ngir mu bind ci lu ko neex yaa ngi dimbalanteeg moom ci loo xam ne bàkkaat la. Ñaar yëpp nag ak jullit waru cee def leen wallahu taala aalam. mbokk mi la neena nit ku doon denc lo pu ñent soxna bu faato neena buñ koy mirage ndax dañ koy mirage ni ko l'islam santane wala dañ koy seddo ay julit de li l'islam santane lañ wara def l'islam santane lañ wara def bu fekke nak ñewoot sa doon mom ñom ñoo jubbo ci may leen ci lool seen ala la way na fek ñom jabor gi ñepp di ay mukallaf yu and ak seen sago suba sañ nañ ne suñu ala di may nañ ci diw ak diw te diw fek waruñu wona doon lolu suñ ci jubo lolu seen ngir way na fek nak muy ño xamne duñu ay xalé duñu ño xamne dañuy na yeer ngir seenu xel mota di ñoo kenn suñ ta may seen alal di la ngu dugulal fulin amulun jari bu de ñepp nak ay mukallaf lañ mom sañ nañu may seen alal bu len neexon sax ñeko wara doon ñepp ne may nañ ko ci dess wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay ñu na julit buy liggey ci bank yi nga xamne jëfëndiko riba luy atel
0: bu fekke ne fam cey jëfëndiko def moy fañu jëfëndiko riba ndax bank du ne leppam riba la bank yi am nañ jëf lënte yu dara nit mëna fa denc alalam ñu dencel ko ko mu leen fay amna yeen anam yu mëna jëfëndiko ko amna jëfëndiko yu dara waye kep ko xamna ya ngay jëfëndiko ci ya ngay liggey ci anam nga xamne mom jëfëndiko ci dëgëru koku mom bu liggey dëgëru am liggey na bu dëgënut la ci borom di jëlé du daganti mom sudul lox do bu sus do nga am menen pexé bu ben liggey mom bu daf wallahu ta'ala a'lam
1: bokku mi laaj ñaar rakka yu top ci timis ak kilik fajar yalla ko mu gën wala biral ko waaw ci mosab malik bi de julli guddé beral ko mo ci gal julik beccag nak yalla ko mo ci gal ñaar rakka ginaaw timis nak ci guddigi la bok ñaar rakka fajar nak ci beccag bi la bok kon ligënti ci ñaar rakka ginaaw timis moy beral donte nit ki fa ne ko yalla waye ligënti ñaar rakka fajar nak moy yalla wallahu ta'ala a'lam bok mi laaj yamale gi nit ki di yamale ay yereem ci ay do yaram farata wa sunna wa goor de ay yereen baña wess ay do yaram ndigalul yonentibe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ni kep ku diri ay yereem gi reylu la ngir pokerew lolu ay mbugal man nako ta fek bo legge borom xamna wuti amna ci ki nga xamne dako def way jublu ci pokerew jublu ci rey reylu donte li sukkandiku ci masal bum lañ koy téré bobu tam dañuy téré diri ay yéré ci goor lu wéssu ay dojaram bu fekké nak koori wala ci djiblu mom wuté amu ci bu fekké nak bu kéré wu taxut reylu taxut lolu mu am wuté waye ci ngir mi mom dañ koy téré moy tam ci lool sax nak ci bu tarta donte amna ci ño sax né aram na waye li ñuy sukkandiku ci moy azahir moy ci bu tarata lañ ko ci ki ku daf wacce ay yereem ci ron ay dojaram te jublu ci reey jublu ci pokereu wallahu ta'ala a'lam.

0: képp ku bëgg a topp yàlla te amul ay teggin du am mukk lam bëgg.
1: Sëriñ Touba nee na teggin mooy alal ji gën a am solo ci àdduna ak àllaaxira te mooy li gën ci li nit mën a damoo. Sëriñ Touba nee na deel yërëm képp ku la féete ndaw te dee ko digal foo toll lu koy jariñ te di ko teg ci yoonu njub. Sëriñ Touba nee na na nga wormaal képp ku la mag donte dara niru ku xeebu te ñàkk solo. Sëriñ Touba nee na waroo yaakaar mukk ne nit ñi dañu laa war a wormaal ba ku ko deful mu naqari la. Sëriñ Touba nee na na ngay seet foo toll li la war sa digganteeg nit ñi te bañ di seet li war nit ñi ci yow. Sëriñ Touba nee na na ngay jëflanteeg nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflanteeg yow loo bañ ku la ko def bu ko def keneen. Sëriñ Touba nee na jël sàmmanteeg àq yi sunu borom doxale sa digganteeg mbindeefam yi ngir jëmmi yàlla. Sëriñ Touba nee na bàyyil foo toll di fo ak di ree ak di yëngu yëngu gu amul njariñ. Sëriñ Touba nee na saa yoo nekkee ci biir mbooloo na ngay sàmm bu baax te néewal say wax te ànd ak dal soo bëggee njariñ. Sëriñ Touba nee na saa yu la mag waxee lu mu la wër la wax na nga ko muñ saa su defee njuumte ci sa kanam na nga ko suturaal. Sëriñ Touba nee na képp koo xam ne yitteem jëpp mi ngi ko jëme ci bànneexu lekk ak bànneexu sëy na xam ne mi ngi ci yoonu alkande ak yeddeel. Sëriñ Touba nee na na ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lekk ndax ñooy ndeyu safaan yépp. Sëriñ Touba nee na saa yoo déggee ku la mag di sàkku dara na nga farlu defal ko la muy sàkku. Sëriñ Touba nee na bu kenn ñëw ci yow di sàkku loo ko mën a defal nga bañ ko koo defal. Sëriñ Touba nee na bul werenteeg nit ba wax ko dangay fen wala li nga wax du dëgg wala yeneen wax yu ñàkk kersa. Sëriñ Touba nee na saa yooy wax ak nit ba mu wax loo xamul na nga nangu waxam te bañ koo weddi loolu mooy mandute. Sëriñ Touba nee na kersa mooy mbokkum diine ndax fépp fu kersa jeex diine it dafay jeex. Sëriñ Touba nee na saa soo dajeeg sa mbokkum jullit nuyu ko ci anam gu rafet su la njëkkee nuyu fay ko ci fayin wu rafet. Sëriñ Touba nee na saa yooy waaj a dugg ci kër wala nekk boo moomul na nga yëglu ba ñu jox la ndigal ngay soog a dugg. Sëriñ Touba nee na bul dugg mukk ci néegu jàmbur di sànni say bët fu nekk ndax mën nga faa gis lu nu doon suturaal te bañ kenn gis ko. Sëriñ Touba nee na sooy wut xarit na nga moytu ku amul xel ku iñaan wala ku topp ba kanam. Sëriñ Touba nee na képp ku bëgg am tawfeexu àdduna ak àllaaxira na moytu tayeel ak bàyyandiku. Sëriñ Touba nee na xamal ne ci coono bu bari ak farlu ngay jaar ba mën a am tedd nga ak raw sak maaf. Sëriñ Touba nee na saa su nit ku soxla sàkkoo dara ci yow na nga farlu ci jox ko li muy sàkku soo ko mënee. Sëriñ Touba nee na bul nay mukk ci alali àdduna ji ngay dem bàyyi fi ngir loolu dalay yóbbe gàcce ëllëg. Sëriñ Touba nee na nit ku nay day sori yàlla nit ñi bañ ko te noonu lay soree àjjana te jege safara. Sëriñ Touba nee na na nga doon nit ku tabe te bañ a nay ci alali àdduna ji nga xam ne faw nga dem bàyyi ko fi. Sëriñ Touba nee na bul naqarlu mukk gan gu la seet si te xamal ne yàgg-yàgg day dellu këram. Sëriñ Touba nee na bul toog mukk benn bés boo sàkkuwul xam-xam te loo xam na nga farlu ba jëf ko ci jëmmi yàlla. Serigne Touba neena bul bok mukk ñi saggan di yeexa sakku xam xam ba yitté aduna dablen. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax yitté aduna yi duñu jeex te dañu genné nit ci yoonu ñub. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax dé da fay bété té li ëpp day fekk nit ci yitté aduna. Serigne Touba neena sa yo nekké ak sa serigne dé ko warmal té baña topando niti jamono ji. Serigne Touba neena xarit deug moy ki nga xamné sa su tiss dalé ci sa kaw mu taxaw tém ci jappalé la. Serigne Touba neena na nga nopi sa yo xamul lo wara tontu ndax amna wax yo xamné nopi rek kay sen tontu. Serigne Touba neena sa yu nit jorto ci yow lo deful ngir ñak la xam bul wérante ak mom té del saxo nopi. Serigne Touba neena ben way kat neena leg leg ma rombu nit muy wax ci man lu ñaaw su ko défé ma baña am soxla ci la muy wax té wéy sama yoon. Serigne Touba neena ki yees ci nit ñi moy ki dello saga ku ko saga. Serigne Touba neena kep ku wormal nit ñi dinañ ko wormal. Kep ku tegul fenn nit ñi kenn du ko tek fenn. Serigne Touba neena na ngeen deggu ndax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma ngi leen di denk deggu ndax deggo leen di yobbu ci ak mbax te mbaxa leen di yobbu aljana. Serigne Touba neena del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi te ragne di defé. Serigne Touba neena kip choono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo kon kep ku bëgg laq daraaje yu kawé na jaay ay nelawam jënde ko jaamu yalla. Serigne Touba neena del téru gan ki mbékté te ubbil ko sa kanam ndax ubbil gan sa kanam mo gëna neex ci mom teranga bu mu mëna doon. Serigne Touba neena ni ndox di nandale suuf la xam xam di dundale xol. Serigne Touba neena bul gawa tay ci li ngay sakku ndax yagga jaar dana tax buum mana dag pindup ten. Serigne Touba neena kep ku farlu te am pastef man na ag ci daraaje ju nek man na am lu nek. Serigne Touba neena waref la ci julit bu nek mu boole jaamu yalla niko fiq diglé ak di setal xolam niko tasawuf diglé. Serigne Touba neena xam xam mo fété kaw jëf ndax jëf du bax du fek tegul ci xam xam waye nak xam xam bala am jëriñ borom da koy jëfé. Serigne Touba neena wër di yépp mëna aggalé jambi ci yalla kon bu ci diinga ben bu ci xé ben. Serigne Touba neena soufi yu dëgg moy borom xam xam buy jëfé xam xamam té bañ di moy yalla ci dara té lepp jëm yalla rek tax. Serigne Touba neena jihad digënti jihad yi moy fexé ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yalla. Serigne Touba neena kuy sakku mbir te farlu ca dana ko am kuy fëgg buntu te baña tayi dana ñu ko. Serigne Touba neena ku xéxul ak banéxu bakkanam du mëna am ngeureumal boromam. Serigne Touba neena ludul dëgg day naax say. Serigne Touba neena dëgg rek kay mujj ndax ludul dëgg lu mu siiw siiw ak lu mu kawé kawé.

ay dëkk dama la wax ne boo seetloo day wuute dëkk yëpp day tàmbale ci tur wi sëñ bi tur wi muy jox dëkk day am laale day am relation ak suñ borom tabaraka wa taala ay dëkk mooy daarul salaam daarul mannaan daarul quddus daarul minan daarul rahman daarul alimul xabir al buqaatul mubaraka ak touba yooyu mooy dëkk sëñ bi nga xam ne tur wi ku ko dégg day xam ne dëkk bi suñ borom am na fa kaddu suñ borom moo koy def baatu suñ borom dëggug suñ borom njubug suñ borom gi moo fay dox foofu la sëñ bi tàmbalee ci dëkk bi. Dëkk bi itam buñ seetloo am na nu mu ko daal tërale noo xam ni jàkka mooy nekk ca digg ba di bërëb ba gën a rëy gën a yaatu. xam ngeen tubaab yi dëkk tubaab yi boo demee day am place yoo xam ni ab monument lañ fay def wala yemanal nga xam ne mooy doon digg dëkk bi mooy central dëkk bi. Sëñ tubaab nag ay dëkkam bokk na ci lim ràññikoo mooy dafay jàkka mooy nekk ca digg dëkk ba ba tax na loolu moo tax këram yépp mujj di jàkka mooy li mu wax ne wajaal buyooti kullaha masajida yaa naafiyan man laa yakunu sajida. Sëñ tubaab fu mas a dem la ñu njëkk a def mooy tabax fa jàkka. Cheikh Abdoul Koudous daana wax ne dëkk bu mas a sanc rek tabax na fa jàkk te moo koy jiite itam. loolu itam buñ seetloo Cheikh Sidiya baabul Cheikh Sidiya noonu la ko taggee ci xasida taiyam boobu yi nga xam ne bu mucc ayib la bokk na ci dëkk sëriñ bi ak mag ñi nga xam ne ñoom la yaroon. li ñuy ràññi ko itam mooy dëkk bi boo fi duggee da ngay xam ñenn ñu ne seen métier ñiy jàng alquran seen daara ja du bokk ak ñuy jàng xam-xam fa ñu ne du bokk ak li ñuy wax daaray kaamil du bokk ak ñi nga xam ne dañuy tërbiyewu di liggéey ci tool yi du bokk ak bërëb bi nga xam ne dañ koy def ngir gan ñi. biir kër gi itam dañ ko boo ci duggee da nga xam ne fii këru murid la wax na ne kees yi ñuy def sëñ bi moo ko njëkk a tàmbali am na ñu wax loolu. sëñ bi boo mësaa dugg ci kër yi sëriñ bi ak mag ñi da ngay gis ne dañ koy xaaj am bërëbu góor ñi ak bërëbu jigéen ñi dañ koy teqale ak bërëbu dongay tërbiyee yi ak bëkki néeg yi kenn ku ne du bokk sa morom moo tax loolu muy indi kees yooyu ak bërëb bi nga xam ne ci la sëriñ bi daje ak talibe yi.

dëkk bi itam waxtu ne mboolem lu fi judd yi nga xam ne mooy tax dëkk taxaw dañ ko daan lëkkale ak suñ borom. Gis nga ci Touba mën nañ ci jox misaal, ci Touba biñ gasee teen ba teen ba bënn suñ bi da ko tuddee aynur rahmati, def ci xasida goo xam ne ma ngi ko tënkee wa fajjar na larda uyunan, ñaari xasida da itam ñaan ci ay ñaan yoo xam ni yu barkeen la. Dëkk bi itam dëkku murit foo ko mësaa fekk day nosu te tegu ci yoon. Kenn ku ne di nga am loo xam ni mooy sa métier wala fuñ la féetale foo xam ne ca ngay liggéey, ñi féete ci jàngale alquran ak jàng ko, ak ñi féete ci bind ay kaamil, ak ñi jàng xam-xam ak di ko jàngale, ak ñi liggéey ci tool yeeg yeneen. Kenn ku ne da ngay nekk ci loo xam ni doo jot ak sa morom dara. Waa tool yi ak ñi liggéey ci tool yi ñooy dundal daara yi, mu nekk loo xam ne dañuy mottalante. Biir dëkk murit yooyu boo ci mësaa dugg doo xàmmee catégorie sociale yooyu ak classe sociale yooyu doo ko gisati. Xam nga ne suñ tubaab mag ñim njëkk a yar xawoon naa génn ci ñoom yi teqale nit yi te yàgg ci société wolof. Wolof dañoo am ay classe yoo xam ne sociale yoo xam ne dafa jubi ci seen biir te ay métier moo koy waral, ñi aw ak ñi yàq ak ñi tëgg ak ñi ràbb ak ñi wax histoire ñu leen géewal ñuy wax histoire yu yàgg yi. Yooyu ay métier la yoo xam ne dafa juróon nag ay maanaam classe sociale ni ma ko mën a tuddee. Waaye loolu boo gisee ci biir société murit loolu suñ doo ko cee génne woon moom dadaa jël métier yooyu di ko defloo ñeneen ñoo xam ne bokkuñ leen koo xamee. Ñi nga xam ne ay sëriñ lañ woon di jàngale alquran moo leen defloo métier yii nii, comme ku mel ne suñ Cheikh Fatou Tacko da ko daa yettloo ak ñeneen ak ñeneen. Loolu sëriñ bi da ko fay génne woon, dafa wëlbati woon ëdd waar yi di leen boole ci ay sëy di jël métier yi di ko jaxase itam. Loolu moo taxoon boo mësaa dugg ci biir dëkku murit doo xàmmee kii lan moo ci sànnam. Ki ngay xam li ngay xam mooy ku gën a ragal yàlla rek. Is akramul ibaadi inda allahi aksaruhum taqwan bil istibahi, loolu la suñ tubaab daa wax. Ki la gën a ragal yàlla kooku moo la gën a baax, moo la gën a sedd, moo la gën. Waxlam bi annama tafawut al wara fi l ilmi wa diini yakunu fasbira, loolu la suñ bi daa jàngale. Biir dëkkub murit itam bokk na ci lim ràññikoo mooy am po dawu fa am, am po dawu fa am, kenn itam du ne ci loxoy neen. Suñ tubaab da ko daa aaye nga jaax di wax na ne moytul loxoy neen. Sëñ tubaab da wax ne amal bitaalatu wa tadyiicu al umur bi gayri ma yughni fadaa'uhu yadur, borom daarul muti bokk na ci lim gënoon a bañ mooy nit ku toog deful dara. Wax na ne mag ñi daa toog fi moom ku mu gis nga toog defoo dara da la joxu biteel ne la del formelantaani di ci def. Bu séddali dara sax ñay liggéey day wax ne joxal ñay xel ñay xolli gerte ak ñay def nangam ak nangam. Ñi nga xam ne toog nañ defuñu dara ñoo lay mujj sédd, bëggul ku max di toog te defoo dara. Te loolu ci suñ tubaab da ko jàngee kon loolu.